0: They did long ago.
1: Iridia, ano mo ya? Por para ko ngur pa ni na pe. Mora veru rara manangaranga. Para ngara pe ngura watanga. Ano mo juta ya? Iridia. Bunyi nape? Kulur nape? Cukup ramalan.